Tsunami ay ekran, a tsunami ay tuna. Supreme Radio. Wakil anda, wakil rakyat.